0: at sa kadya o namameda ni Dunga.
1: Pakiba dyan mo masin, si ikan masin.
0: Oh.